may isang priority at a time dapat kung sabayin mo ang aral at serious relationship of your soon future wife or husband, then be ready for the possible consequence. Mas maraming negative consequence po niyan. Every time I see college students whom I feel are at loss sa priority, lalo na kapag ka first year pa lamang, at nakikita kong inuubos niya yung time niya sa GF at saka boyfriend niya, sinasabihan ko, you are beautiful. Hindi ka mauubusan ng lalaki. O kapag ka lalaki yan, you are handsome. Hindi ka mauubusan ng babae. Oh, that's my second, prioritize. My third, enjoy. E, ang hirap naman yata na hindi ka nag-enjoy sa ginagawang pag-aaral. Alam mo, ang sa tip na binibigay ng maraming expert, which I adopted, and I'll tell it to those whom I am concerned, get the course you know you like, yung interest po ninyo. Parang hindi na po uso ngayon ang trend na kinukuha mo ang course dahil yun ang sinasabi ng inyong magulang. Sa akin, forestry ang course ko, maski hindi yun ang course ko. Dahil nakita nung tatay ko yung malapit naming kapitbahay na napakayaman nung araw, 1990s. Oh, gusto niya rin yata akong maging mayaman. Or, engineer ti kayat ni tatang mo, ngayon first year pala ang algebra, ke hangkag again enjoy, o edi four years po kayong hindi mag-enjoy sa college. Life is short and uncertain. Tapos four years kang hindi nag-enjoy sa math. And then when you fail, sabihin mo, ni tatang kasi. My father insisted that I have to take engineering. Kunayon to. Aside from the FPE Tapsiyas na nabanggit ko kanina, idagdag nyo na rin, be wise, not merely intelligent. Ano ang difference ng dalawa? In your case, this is the difference, the slight difference between intelligent and wise. Ang intelihenteng tao, nakikita niya, nabubuti ang future niya kung mag-aaral siya ng mabuti. That means kaya ng utak niya na iproseso yon. Bright siya. Pag wise, ang isa, mag-step forward. May application. So, mas malalim. Kaakibat ng wise ang pagiging meron kayong wisdom. Pag wise, at hindi lang kayo basta intelligent, isipin mo na kailangan mo magtapos. May dialogue. Tauhan ay ang nanay at anak na pinaaral. Nanay, magma-maximum residency ka na anak. Yung maximum residency, eh yung kapag ka 4 years ang course mo, entitled ka ng 1 or 2 years na extension. Kapag ka hindi mo pa matapos in 1 to 2 years extension, eh maximum residency ka na. Back to zero ka na. Ano ulit yung sabi ng nanay? Anak, maximum residency ka na. Sagot ng anak, eh pinag-aral ninyo ako nay. Hindi para magtapos. Question, anong katangian meron ng anak? Hindi kayo yon Tapsiyan. Pagiging wise na dapat nakatangian ang isa na graduate ng TAPS. And that is what I wish to emphasize to you. By doing so, you will not surely fail yourself. You will not surely fail your parents or your guardians. You will not surely fail your alma mater. Sabi pa ni Dr. Acorda, na natandaan ko sa speech niya sa elementary graduates natin, may pressure sa inyo na galing ng, na kapag kagayoy galing ng TAPS, pag pumasok kayo ng college, ang pressure ay hindi blood pressure. Ang pressure is expectation ng lahat sa inyo ay very high. Hindi lang basta ready ang expectation po sa inyo. With flying colors pa dapat kayo if magtapos. With Latin honors, like cum laude, magna cum laude, summa cum laude, hindi sumasampung taon. Patunayan ninyo na strong ang foundation ninyo dahil educated kayo dito sa TAPS. Tandaan ninyo na idagdag ang nabanggit kong tatlong FPE para makatitiyak kayo na easy ang 4 years sa college. Focus, prioritize, and enjoy. On behalf of the whole TAPS BOD, Dr. Michael M. Kilang, your president, and wife, Joanna, Dihamco Kilang, your COO, Mr. Ivan Lee, who is not with us today. He's on his final week exams at university. Me and my wife, Cheryl L. Kilang, who is with us

0: kasi naka-advanced reading ka na. Because in our college, first day of school pa lang, may pre-test na. Minsan may post-test pa. Sa law school, mahirap pumasok nang wala kang nabasa. Kasi laging may recitation. Kahit online po yung law school ko, minsan takot pa din po ako, parang ayokong pumasok sa klase. Kasi minsan, sa dami ng pasyente, wala na po akong naaral, wala na akong nabasa. So minsan, nagdadasal na lang ako na hindi ako matawag. So lesson is, before pumasok sa klase, kailangan nakapagbasa na agad. So small efforts done consistently can lead to a greater achievements. So meron tayo dapat perseverance, diligence, and number three, yung lagi na-emphasize ni Doc Mike, discipline. Kailangan ng disiplina. Discipline is learning how to control yourself and make the right decision even when no one is watching. College gives you freedom, but freedom comes responsibility. Discipline helps you manage your time wisely, balance your studies, and your social life. Avoid distractions and stay focused on your goals. Kagaya nabanggit ni Dr. Reynold Kilang kanina, dapat nakafocus lang lagi sa pag-aaral. It teaches you to prioritize what is important today for the success you want tomorrow. So gusto lang pong i-share yung a short story when I was in college. When I was in college, ang hirap po ng pinagdaanan ko para makapagtapos. So hindi po ganoon kahirap as compared kay Doc Mike po. Pero sabi ka nila, everyone have their own story. That time po, dalawa po kami ng kuya ko na nag-aaral sa kolehiyo. Ang course ko po ay medical technology. That time po, free ang tuition pero may miscellaneous na binabayaran. So almost 6K, 6,000 pesos. So 6K, parang sinasabi ng iba, parang maliit pa, pero for us, big deal na yung 6K na yan. Plus, boarding house and allowance. In 1 week, ang pinakamalaki na natanggap kong allowance na is 500 pesos. So 500 pesos plus 2 kilograms na bigas. Minsan 250 in a week. So hindi ko na alam minsan kung paano pagkakasyahin yun. So sa 500 po na yun, na peso na bigay ng magulang ko from selling different food, kasama na po doon yung bayad ng photocopy ng handouts, bookbind, photocopy ng quizzes ko. So konti na lang yung natitira for myself, lalo na sa pagkain. So kadalasan, pasok ng umaga, coffee, wala nang ibang kinakain. Kasi usually 7 a.m. yung pasok ko. Then gumigising ako 3 a.m., nag-aaral pa ako 3 a.m. until 7, then 7 a.m. papasok na ako ng school. So minsan wala nang kain yan. Kakain na lang mga lunch time na. And then after that, at that time po kasi, varsity din po ako ng athletics. So after ng klase ko ng 7 p.m., kailangan ko pang mag-training sa Oval. Kasi kapag varsity po, may discount sa tuition fee, meron pang allowance sa mga competition. Pero ang hirap pong i-balance yung pagiging varsity sa pag-aaral, lalo na sa course ko po. Kasi very demanding yung mga professors po namin. Every meeting, may exam, may quiz, may laboratory. Inaabot kami ng 9 p.m. sa klase. Minsan kami na nagsasara ng gate ng university. Kapag bumagsak ka sa tatlong subjects sa medtech, tanggal ka na po sa college. So lilipat ka na po sa private school. Kasi bihira po sa Region 2 ang nag-offer ng medtech sa public. I think ngayon po sa CSU, kung may nagbabalak mag-medtech sa CSU, it's free tuition fee and free miscellaneous fee sa CSU sa medtech. Pero syempre mataas din yung standards nila sa pag-accept ng students. So ganun po yung naging buhay ko sa college. So sa awa po ng Diyos, yan, nakapagtapos naman po ako on time. Yan, despite po sa hirap ng pinagdaanan. So after graduation, okay na ba? Hindi pa. After graduation, there's another problem. Review for the board exam. Nung time ko po, wala pong review center na malapit. Lahat po ng review center, either nasa Manila or nasa Baguio. So pinili ko po mag-review sa Manila. Kasi doon po yung mga magagandang review center. So problema ko yung 13,000 na pang-enroll sa review center, problema ko yung pang-apartment sa Manila and yung allowance ko. So ano pong ginawa namin? So actually that time, delayed na ako sa review. So we literally begged for the money sa mga relatives namin. And sobrang thankful ako sa tita ko na nasa abroad. Siya po yung nag-provide ng pang-enroll ko during my review. And for the other expenses, naghati-hati na po yung mga kapatid ko para ma-provide po yun. So ganun din, sa Manila, 500 a week din po yung allowance ko. Hindi ko na po alam kung paano ko napag-cash yung 500 po na yun doon sa Manila. To cut the story short, nagbunga po ang paghihirap ko. And I passed the licensure exam and I'm top 7 po national during the medical technology licensure examination. But thank God, gone are those days ng paghihirap. The blessing in disguise is those days had taught me a lot of lessons in real life. One of many lessons is not so many are blessed financially, katulad ng iba sa inyo. So I just want to share a little bit of data from Okta Research. Our country has a poverty rate of 35%, corresponding to 9.2 million Filipino families in 2026. So napakadami po nung families po na yan. So in Region 2, ang population po is around 3.7. So yung dami ng mahirap is 3 times of that. No? Ang key drivers or reason na itinuturo kung bakit ganyan kataas ang poverty in the Philippines. So merong 3 reasons according to World Bank. Number 1, limited access to quality education. 2, a weak agricultural sector, high income inequality. And number 3, rapid population growth. Let us discuss in the top 1 only. Limited access to quality education. Ang sabi ng World Bank, ang pinakadahilan kung bakit hirap makatakas sa kahirapan ay dahil sa kakulangan ng paraan para maka-access ng dekalidad na pampublikong paaralan. Dugtong pa ng World Bank, ang sobrang taas ng dropouts, which means hindi nakapagtapos sa university, at learning deficiencies ay naglilimit sa kakayanan ng bawat Pilipino na kumita ng maayos. So that is according to World Bank. So what's the lesson? If you are not one of those affected by this data, dapat magpasalamat po kayo. So be thankful kasi you have the means na makapag-aral. May mga bata minsan dahil sa kahirapan, wala nang pang-aral. So una, sa parents po ninyo, dahil marahil na break sa generation nila ang cycle of poverty. Ang kanilang pamilya dahil nakapagtapos at natuto sa hamon ng buhay. Sa mga katulad ko po na kapuspalad, mas na magpasalamat po kayo sa inyong mga magulang dahil naisend po nila kayo dito sa TAPS para makapagtapos. Dahil alam ko po kung gaano kahirap ang maging napakahirap dito sa bansa natin. So isip-isipin niyo po yung mga napagdaanan ko. Marahil yung iba, mararanasan nila in the near future sa college, marahil lang iba ay hindi. Instead na ang problema mo lang sana ay mag-aral, mag-review at makapasa, kailangan mo pang problemahin yung araw-araw na pangkain mo. Ganun po ang nangyari sa akin until mag-medicine din po ako. Though under scholarship po ako, late po kasi minsan dumarating yung allowance namin. So kailangan pa rin namin i-provide yung daily na kailangan namin sa pag-aaral. And then sa medicine, napakamahal po ng libro namin. So isang subject, isang libro, maabot po ng 5,000. Yung iba, 7,000. Pinakamura po, 2,000. Isang libro pa lang po yun sa isang subject. I am a very example na makapag-prove sa inyo na despite the poverty, kaya ko magtapos ng medisina. And poverty is also a good motivator para makapagtapos. Kayo, if I'll ask you, what motivates you to finish college or university degree? I suspect iba-iba yung sagot ng bawat isa. Pwedeng una ang sagot ng isa, kung katulad ko kayong mahirap sa buhay, ang sagot ninyo ay siguro para ma-break yung cycle ng poverty or para makaahon sa kahirapan. Pangalawang pwedeng sagot, kung kayo ay nabiyayaan ng may kaya na magulang, pwedeng ang sagot ay para ma-manage yung business ng mga magulang po ninyo. Pangatlo, pwedeng ang sagot ay para maging proud yung magulang ko sa akin. Well, kung ang sagot po ninyo, kasama lagi yung pangatlo, I commend you, dear graduates. Wala pong normal mag-isip na magulang na hindi masaya kapag makapagtapos ang kanyang anak. Mahirap man o mayaman na magulang ay napakasaya kapag nakapagtapos ang anak. Kitang-kita ko po kanina yung ngiti ng bawat magulang. Lalong-lalo na na nakapagtapos na kayo dito sa senior high. Sabi na sila karon nakarigrigat iti agpaadal. Yun po lagi kong naririnig sa parents ko and sa mga ibang parents ko. At least ket nalpas ni kastuyen, adapay sumaruno nga may isa. Adapay sumarsaruno. Han nga may ibus nga kunada. Pero dear parents, lahat po niyan ay may katumbas na reward. Real talk po, mga dear graduates. Ang mga parents po ninyo, proud na proud yan kapag you are a somebody in the community. For example, kapag later on, meron ng MHO dito sa Alicia. So si Dr. Ganito, anak ni ganyan yan. Ay, ang galing. MHO na siya. Or yung iba, SB. Or yung iba, head ng agricultural department. Or head ng budget. So, yung mga magulang ninyo, sobrang proud yung mga yan. So taas na ko sila pag maglakad kapag alam nila na yung anak nila ay mataas yung position sa government. So students, please do not fail your parents. Please do not fail your alma mater. And lastly, please do not fail yourself. When you remember those three mentions, ang result po niyan ay you are a productive member of this society. Kayo po ang pag-asa ng bayan. Yun pong sabi ni Jose Rizal. Di po ba? Our community needs you. Lalong-lalo na po ngayon, nagkakagulo sa Kongreso. So I will tell you my first experience po bilang Doctors to the Barrio. So ang DTTB po, or Doctor to the Barrio, I think wala na po ata ngayon yun. Nagbago na po siya. So parang doktor para sa bayan na po yung scholarship. So pag DTTB po kasi, pag-aaralin po kayo ng 4 years hanggang makapag-take po kayo ng board exam. And after that, ipapadala po kayo sa isang malayong lugar to serve the community for 3 years. So 3 years po iyan. I remember one of my batchmates, napunta sa Tawi-Tawi and Zamboanga. So ganun po, kahirap din kapag na-deploy bilang isang medical doctor sa isang malayong lugar. So well, I have this story, no? Kasama ko si ang father-in-law ko, si Dr. Ricky lang. Habang papunta kaming Puerto Princesa, so kasi kailangan namin mag-attend ng meeting at around 1 p.m. So 11:30, nakalis na kami sa Aborlan, yun po yung bahay namin po doon sa Aborlan. And then, along the way po, 30 minutes before makapunta ng Puerto, Meron tong vehicular accident. Tatlong minors po yung involved sa vehicular accidents po na yan. And despite sa dami ng dumadaan na sasakyan, walang doctor na napadaan. At nung napadaan kami, bilang isang medical doctor, I need to provide emergency dun sa mga nadisgrasya. So despite na may meeting kami ginahabol, huminto kami, and nag-administer po ako ng first aid dun sa tatlong bata na po yun. Yung isa, medyo critical yung kanyang condition. Bilang doctor, hindi ko pwedeng iwan yung pasyente ko hanggat walang dumarating na ambulansya. So inantay ko po na makarating yung ambulansya, then i-endorse ko po sa kanila, then saka pa ako pwedeng makaalis dun sa site of incident. So ganun po ang isang doctor. Hindi pwedeng tanggihan yung isang pasyente na nangangailangan. Kailangan mo pong maglapat ng first aid kahit na may lakad ka or may iba kang gagawin. Ano yung feeling kapag kayo magiging doktor at nakapag-save ng isang buhay? Siyempre, masaya. Kasi nakapag-serve ka sa kapwa mo, Pilipino. So, ang nangyari, hindi kami naka-attend dun sa meeting. Well, pumunta pa rin kami ng Puerto Princesa. Pag-uwi ng bahay sa Borlan, meron na namang vehicular accident. So, huminto na naman po kami doon sa site para may check yung pasyente. So, kapag kasama ko ng father-in-law kapag nagka-travel, lagi nang pinagdarasal na walang vehicular accident. Kasi definitely, pag may flight siya, hindi na niya mahabol yung flight niya. Hindi po ako aalis sa stage na to na hindi po ini-emphasize yung important reminders po. Be thankful to those who help you and those who will help you to reach that goal. Una, to your parents. Their sacrifices, hindi po yun mababayaran. Kung i-compute po natin yung lahat ng sacrifices nila mula pagkabata, ilan na po kaya ang value po ninyo? Maalala ko po kapag sinisingil ko po yung nanay ko, saan na yung 500 na pinatago ko sa inyo? Saan na po yung 100 na nasa inyo? Nasabi ng nanay ko, apay, singsingiran nak ko na. Kahit mo nasingiran ka, hanggang na kinaubing mo. So ganun po lagi yung sinasabi ng mama ko. Pero naiintindihan ko naman po na yung pera po na yun ay pwede ginamit na para hindi po, para sa ibang gastusin sa bahay. So sabi po sa isang research, no? Ang katumbas daw po ng isang bata mula edad 0 to 23 ay umabot po ng almost approximately 7 million. So in short, milyonaryo na po yung mga magulang ninyo kapag at your age of 23. Pag nakapagtapos na po kayo ng kolehiyo. Actually sa pag check up ko po, yung mga magulang po natin 9 months po yan na naghihirap o naghirap para ikarga po kayo sa pagbubuntis. Doon pa lang, napakarami na nilang nagastos sa inyo. Ayan. So, I would like to request all the graduates to stand up and to look at your parents at the back and to give them a big round of applause. So, pwede na po kayong umupo, dear graduates. Kaya, your parents deserve your respect. Your parents deserve your love. And your parents deserve a better you. Thank your parents sa pamamagitan ng pagiging productive member of the community. After all, hindi po ninyo kayang bayaran ang love. Or sabi natin, walang katumbas na halaga yung pag-ibig, yung patience, yung sacrifices na binigay nila sa inyo simula pagkabata po ninyo. Dear graduates, I am Dr. Joshua Macorda. I am who I am now, not just because I earned it, but because God blesses those who are determined to be a good member of this community. Huwag kakalimutan, you can be an instrument to lift your family, the community, and fellow Filipino. Kung minsan naisip nyo, malayo pa. Or sabi ng iba, malayo pa. Pero lagi niyong isipin, nakalayo na kayo. Mabuhay kayong lahat, dear graduates. Mabuhay ang Top Achievers Private School. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: The whole TAPS community would like to express our sincere gratitude to our esteemed commencement speaker, Dr. Joshua M. Accorda, for his inspiring words and valuable insights. Your presence and message has been truly uplifting for our graduates and the entire TAPS community.
2: To formally acknowledge your contribution, we would like to present you with a certificate of appreciation and a token of our gratitude. May I invite Dr. Michael M. Kilang, Mrs. Joanna D. Kilang, Dr. Reynald N. Kilang, and Professor Cheryl L. Kilang to bestow this token of appreciation. May I call on Ms. Julie Faith P. Asuncion, one of the grade 12 advisors, to read the content of the certificate.
3: This certificate of appreciation is proudly presented to Dr. Joshua M. Accorda for sharing his invaluable time as the guest speaker during the 15th recognition and graduation ceremony of Top Achievers Private School Incorporated, Alicia Main Campus, given this 24th day of May 2026 at TAPS Alicia, Barangay Aurora, Alicia Isabela. Signed, Mrs. Joanna D. Kilang, Chief Operating Officer. Signed, Dr. Michael M. Kilang, School President and CEO.
1: Let's give them a warm round of applause. May we now call on Dan Benedict Arvino, a class salutatorian of the ABM Strand, to lead the graduates for the Pledge of Loyalty.
4: Graduates, please stand. Raise your right hand and follow after me. I solemnly pledge that as a graduate of Top Achievers Private School Incorporated, I will strive to live up to the honor and standards of excellence of my alma mater, to love the things that elevate the minds and strengthen the character, and to be always on the side of law, freedom, and justice, all for the service of God. So help me, God.
2: Thank you, and congratulations, Top Seans. You may now be seated.
1: And now let us witness the heartfelt graduation song and dance prepared by our graduates. May we all give them a warm round of applause.

0: Okay, parents. Again, palakpakan niyo yung mga parents niyo. Okay, parents. Let's do it again kasi hindi na-videohan daw nung iba yung pagtatapon nila ng kanilang sombrero. Maraming nagtatampo, hindi daw nakuhanan sa video. Okay? Ako na lang sasanyas, ano? Okay? Look at me. Hawak na yung toga, yung hat. Okay? In 3, 2, 1, go! Nakuha niyo, parents? That's all for now. Congratulations, everyone. You may now take your photos. Pero, iiwan ang inyong mga toga. Ang kukunin niyo na lang ay yung sombrero, iuwi niyo na yan. Papirmahan niyo na sa mga idol niyo.
1: Anong section niyang nasa stage? Ha? Alright, STEM A. Nauna na sila doon.
0: Okay, by class daw muna. By class. By class daw muna. By class.
1: STEM A on stage.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Nay, natinik po ako.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TACS Radio 24/7.

0: aga mong umuwi. Diba, sahudin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Bakit ikatekmet? Ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko. Tisudi daytoy puso. Ikarik yung kaingat ingana. Adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay. Ayat ko anapudno. Anyat ganas na, anyat imas nan. No datat agasawa.
1: Oh, yo.

O darling biag ko ited mo twen mo taag kasartat Mexico. Di mo panunoten di magastota sa di Mexico Pampanga.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Cecil, bakit ka umiiyak?
3: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
3: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs.

0: pa.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang

0: Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa! Ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganun po ba, inay?
2: Lokong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay.
2: Yun lang.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: If you're in TAPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
2: Pare, kailan bakasyon mo?
3: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
4: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
3: Eh, yun lang.
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TACS Radio.

2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school.

sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.